Ekima droite, ndembo ya rugby, babe kaka nango dada te, hein? Mali, mkonga na yo yango yo te, mpo moto baswa na moi, akoma kobanga te, mino antaba.